gbogbo olugbọ mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni today is friday thank god is another friday oni wa ni ojo keji ninu osu kewai ase tun wa ninu osu elekewai ase se wonu osu ni so mo le la gbogbo enu le kinkin pe happy happy new month se ri osu yi adua po ninu e so kin ton son ti nbe ninu osu yi gbogbo eyin omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo oba oni majemu alase laye ati lorun oba eniyan oba angeli gbogbo eni ti nbe ninu aye e hu iwa yosi e ja jo korin mimo si ka jo gbega e dide e ma bo ni bi pepe awe wa di meji loni e wa kunle wa do bale mami e ja jo dupe lowo baba mi baba re alagbada ina ologun ajobo nibi te ba ti ni anfani lati ma gbun mi e kan kunle mami e do bale dadi e ja dupe ti wa mo dupe temi o engineer e pe pastor temi tayo ki won gbun orin soke ka ma yi

0: Only mi dupe fun o. Jesu lo se mi logo to tun se mi dada. Bibeli ni e wo iwa yo si Oluwa fi ayo sin. E wa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re. Bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi. Osu idunnu mi, osu yipada mi, osu ilosiwaju mi, osu ola osu asiki mi, osu igbedide mi. Titi aye ni mama yin o, titi aye ni mama gbe oga, ogo ni fun o Jesu. Jesu Oluwa wa. Gbogbo eyan omo Olorun e dide, se erosun yi, we will pray more. Overtaken by prayer ni. Adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju. You must learn how to pray. So ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi kakakiri aye. Eyin omo Olorun so le ki hallelujah nla. Ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti n ku lori Facebook, YouTube and TikTok la ro kutukutu ni 6:30 pelu n ta n babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook. Eyin te wa ni agbegbe apete san go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufo wa si awotan de gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ologun eru e gba woni odekunle Epaphras laleju ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe ase bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan be Olorun lati gbo titi do la ladua ngba mo le fi gbogbo enu mi so bo ki mo fe se laaro yi ajo ki hallelujah nla mejo ogo merin. Are you ready? And bo ba se n ki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osun osun meta loku bayi oni na loku osun meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up. Somebody shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun Messiah mo mi se le duro nibi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin e dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital o su ke wa la wa yi. Bibeli so pe Olorun si ranti Noah ninu we Genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 Olorun si ranti Noah ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko Olorun gbogbo eni tin be nu le tin gbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba bi uruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu kewa yi se ri e wa ki wa lasan mo osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we will pray more is our month of prayer a gbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to osu adua ni e gbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun ti ntan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe Olorun siwe ranti mi wa wa da ko re loruko Jesu Oluwa siwe ranti odekunle Epaphras omo titi layo debora nibi to ba tin gbadua gbe owo yen le aya Olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo Olorun ni gbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ. Bi an ba le ranti Noah won ranti e won ranti e kun ti loko won ranti e kun ti loyun won ranti e kun ti bimo Olorun yo ranti e kun ti di eni igbala Olorun yo ranti e kun ti irise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te n gbo mi lori YouTube, TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani magbagbe ranti emi na Olorun ipekun ewa ipekun ogo ranti emi na yago yaju okunrin ogun ranti mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua olorun kan be ni orun to le dawun adua. And eje nte siwaju ninu ese bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. But kin to jump o ye ka wan so fun gbogbo awon odo loni wa ni le si nbe emi oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isin meji na la ni Sunday ikan ni ago meje si ago mesan ise elekeje o bere adua na ni ni ago mesan iyan ma lo si bi owa ago mokan la si mejila ni igbaradi fun 7-7 eyin ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikan bibeli so wi pe omi si nfa titi o video su kewa ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi oluwa yo si gbe opagun dide si won ohun ti won pe ni ogun omi ni. And e wa gbo nti mo fe fi kun to ba ma sun to nla la omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni. But thank God bibeli ni omi bere si fa titi o video su kewa o su kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun ofa jogun mi ofa jogun mi olo je damu mi olo je ki wahala ti damu yi je o fi mi lorun le ti en ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni li osu kewa li ojo kini osu li ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jo jade lati osu yi lo iwo atomo abere si gbe ori e soke o mo nlo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo nbo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin so na jo ti e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ke se dandan ko jojo Thursday ki se dandan ko jojo Friday ibi ti mba ti gbo ti emi oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister e sari ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja kere lo si ile epo Fagbemis te ba ti de ile epo Fagbemis ni eyin colony le o ti ri ijo Olorun ojije apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun yin gbogbo yin le oni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da po yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun olohun ta ni n gbo bi kakakiri aye na owo yen wa ke baba je ki wahala o da lara mi ekun mi ji ofa ekun ni sa I say you female Olorun ojiji yo mi ku ninu aisa ti damu yi Olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ bibeli ni omi si nfa titi o video osu kewa ni osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu titoni enikan ni woli kin la fe fi break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti ku lori Facebook ni ago meji abosi mejo ma mo apete pon. And li lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe gba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osun yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu lu ayo fun mi lati inu osu yi lo eyan yan fe e wo nti mama iso dale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se ku bo ni obe se be pepe yemi opon mo ni agbara eni to laye atun
2: praise the lord oruko mi ni ranti adewale mo dupe lowo olorun odekunle epafras mo dupe lowo olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamo pe mo ntele iranse yi
3: eh kabamo
2: kabamo
3: o si ni kabamo mo ntele church yi o ni kabamo sit down
2: igba ti ma dara po mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ban ba ri ra to mu mi jade ah olorun o dekun le epafras olorun o ti tona olorun aja bale olorun ti wi be ti si se be mo ti ma nso mi o ni gbagbo o mi o ni gbagbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadua fun bale mi ni mi ni gbagbo ise kia kia
3: e gbagbo nu po olorun ojiji kan wa
2: mi gbagbo ori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o amọ nte mi mo ngbo pa pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
3: o ma se
2: nti le gbalara mi ko ma ji mi lo
3: mama lawon oni ti an le gbalara awon bi ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe menikan nte le gba amen.

0: asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon en to beru e eyan ma fi ore majemu siregun ore majemu la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara sa iwo na le se ti e loni e le se ti yen se tawon mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bukun awon mi san 5 elu mi san 10 iwo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun ni account number church lati se ki wo na orubo ti e na account number 20 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni e no gbe jade gbogbo eyin te fe son re majemu yin akobu okele kira awon obe asese side osu titun yin ni watermelon last if you break to ra mo gbawe se wa rosu yi osu adua gan ni tele osu adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni soro e ni wa lale imo tori awe to ti bere and e ba mi so fun awon odo yoku gbogbo eyin omo olohun te wa wa ni gbogbo agbegbe apete lo si sale woli odekunle epafra yo yoju si apete laaro ni ago mesin gba ti o ba bi di ago mejila ma pada sori facebook mo nlo sori facebook ti ba ti kuro ni nsin ni 6:30 ni agbare ni to laye ato momo mo ngboro yin
1: kinge kuru mi ode 77 ri mi ode bari lati jo mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January this 2026
2: say first time you know
1: first time ti ma de Jesus city ri nu mi de bari eni ti mama wa lati aduloju mo mo rin se ni die ti mo ba lo na mo mo rin se omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade si lu mi ti ma se nko su bi se nke ni o ma yira mole eje bi gbeyan dun bu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
2: aish je nwo
1: ta ma wa ke
2: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
1: ta mo le ke pe yin le ni kankan mo mo ni christi eh na ma mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo eyi mo wa ta ororo si meta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu elei
2: e pin si meta no spaminu
1: lọmọ mi ba nse so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de lojo thursday jeta juwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini o n to yo ha ni oju abe
2: so bi ni
1: en ti o mo bo se je o fe we ni lori so no ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun lewe mo ba mu kepeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tinakun mo ba te kepeti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na to la
2: aisha iya ni mo to la ese kini
1: o bora mi si bi mo se bi
2: e bo si o
1: bora mi o mo ni eyan angeli de gba bi jesu christi e bo le wa eyin ni baba mi o dekunle pastor francis kepe o ye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni o ya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni ko 7 up mo ni mo fan mo
2: nbo eni omo fan
1: mo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo nbo je pe nurse ni ona ni nko mi pe yi bayi pelu

0: si re o Olorun Femi Emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyan ko le wa to ni se ku omo baba mi ti so pe mi o ni se ku omo
1: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni in ti won so yi je ki won ran si owo en nawo yin

0: Jesus. Only one word. But where you divine blood would you law? Are you did not alone in your be on my tire? But where you do go let me know. Drop in no shame. Buy you only what we know you want to get. You know you want to get. Wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
1: pe mo nse leyi omo mi ti lo mo ni atani ma pe tani ma pe mo wa wa nti ma tun se pe tin sasa na na ni ese ha mo kan tun ri ororo n lori bed mo kan da si ni oju ni mai mi o kankan e fata si mi loju e fata si mi loju mo latako ororo ni ororo ni o ya gbe gbe daddy bi mo se n gbe bayi bi mo se n gbe bayi mo wa wo ki n yaju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini o ka jobo si mi lowo afi bi olubi omo
0: gbe si

0: ejoko basic won le redo en ti won pe ni five blood ni ko le wa ninu ko mo tun du nbe be ba yewo dada ni bi waju e to se koko bu bayi e ri po da bi okuta awon alejo ti ma bo ni le du le lenwo yi awon ti an ba ra nu gba nikan ni o ma ri bi operation lenwo un se wa mo to buru nu operation to ba operation tan o tun le lo di meta amọ yo bere ni kini bukun ti ran lo sorun asante o so ma la so de leki sa in te nwo yi o fa bukun ni to ba bere yo mo mi nbo ba ya yo mo dagba a wa gba gbogbo ile omo gbogbo omo to ba fe wa be anibo ke se wo eje didi ni ma jemu bukun ni bo ayo be ni pe funra won ni an gbe bi e olorun niye ta lo se leyi nti Jesu nikan le se niyan omo yin wa nko
1: o ti lo school bayi
0: o ti lo school omo odun melo ni
1: 35
0: omo melo lo ti bi e ma sun kun ta asiko to fe bi mo pe e ma ma dupe se last born yin ni
1: first born
0: only first born yin
1: omo jade tan eje eje ba de leje ba ya ta ni pe omo mi ni e ma pe Jesu mo ni mo dide o olohun na mo won ni dide mo ba ni omo lo ba sare ra eko mo ba mu ana itin toku ana ti en li toku
0: fi foko e to fa ana itin foko
1: olohun mi omo de ni mi baba je ko dari je we
0: baba je ko so omo yin wa je
1: omo
0: leyin wo mu eko
1: to mo tan afi be pe yan si tapu ti omi wa tan lenu tapu ejo ba se sororo mo
0: ma ba yin ya yo mo
1: amen
0: nice ko si ogun ti Jesu o le se ikan lo gbo ye eje ma lo eje lo sori Facebook ni ago mefabo e pade Jesu nu aye mi to ba di ago mefabo lori YouTube e pade Jesu gbogbo eyin te wa ni side apete to ba di 9 e sari ba mi so bi ta nbo ni apete
2: lati bi kibi te ba tin bo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo Fagbemis te ba ti de ile epo Fagbemis ni eyin koloni le o ti ri ijo Olorun ojiji apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun yin gbogbo yin le ni testimony
0: gbogbo eyan ni o gbawe laaro yi atomode ni o atagba o si di ago kan abo si meji ka to break watermelon lavi break pelu eyin meji meji e tun pade mi pada to ba di 12 eyin wo le fe sun re majemu yin tabo ni ida mewa oni ni ojo keji asese si di ore majemu ni o bere lati 2000 lo soke gbogbo eni to ba fe san ore majemu e mu jade gbogbo awon to nfi ore majemu support program gbogbo eyin te tin wonu majemu pelu olohun pelu ore majemu yin o ni wale o ko ni pe ko ni jina o ni testimony in the name of Jesus Christ account number 20 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni e no gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ojo keji osu kewa abeyin te mark wedding anniversary yin loni ojo keji osu kewa oni ibosi ojo Friday mo nawo mi soke aye oni mu o ipa aye oni ka o wa wo bo se mark birthday re wa mo dance o si ri owo saye e ri owo logba emi ri o wa gun igbe yawo yin oni baje happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary nigeria nigeria bo oluwa ogunio pada gbe agbara ogo re wo in the name of Jesus any kind of verse testimony me ejo loud ejo neat lori number 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you